Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barka da warhaka. Sunana Siran. Yayin da labarin tafiyata ya fara daga gabar tekun Bahar Rum mai dumi zuwa kafafin tsaunukan Taurus masu sanyi, yanzu hanyata ta kai ni zuwa ƙasa mai albarka, tarin tarihi da tebura masu kamshi. A wannan kashin zan kai ku zuwa birane biyu masu kyau a kudu maso gabashin Turkiye waɗanda suke boye a cikin nahiyar Bahar Rum, wato biranen Usmaniye da Antakiya. Wannan ƙasa ce mai ban mamaki, a gefe guda akwai shiru daga tsaunuka, a ɗaya gefen kuma kuwar wayewar kai da al'adu da suka shuɗe cikin tarihi. Kowane titi da na taka yana buɗe wani labari, kowane abinci da na ɗanɗana a nan yana ɗauke da sawun zamanin da. A cikin wannan kashin za mu kwana ɗaya a Usmaniye kuma mu kwana ɗaya a Antakiya domin gano kyawawan abubuwan da ke waɗannan birane. Ku kasance tare da ni, mu yi tafiya tare cikin sawun tarihi. Idan kun shirya, yanzu za mu hau hanya zuwa tashar mu ta farko, wato birnin Usmaniye. Usmaniye, inda zan kasance baƙuwa ta tsawon kwana ɗaya, ta tarbe ni kamar wata kusurwar salama da ke ɓoye a ƙafafun tsaunukan Taurus cike da kori. Da gari ya waye, yayin da sanyi ke yawo a sararin sama, na juya hanyata zuwa wuri mai ƙamshin tarihi, wato birnin Kastabala. Kastabala kamar waƙa ce da aka zana a jikin duwatsu. Yayin da nake tafiya kan titunan mai shingaye, ina jin sawun dubban shekaru da suka gabata, na zauna akan matakan gidan wasan kwaikwayo na da, na rufe idanuna, na fara hango taron jama'a na zamanin da. Sautin masu sayar da kaya da sautin kiɗa yana tashi. Yanayi da dutse suna haɗuwa da juna a hankali. Shuke-shuke da tsuntsaye da ke tashi daga gine-ginen da suka rushe sun sa wannan wuri ya zama ba wai kawai wurin zamanin da ba, har ma da na yanzu. Daga nan na nufi ganuwar Toprakali wanda ke tsaye daram saman tudu yana kallon fili. Ginin da ya samo asali tun kafin zamanin daular Usmaniya, yana ɗauke da alaman 'yan Asiraya da Romawa. Iska tana busawa cikin katangar dutse, tana raɗa min sautin zamanin da a kunnuwana. A ƙasa kuma filin Jehan yana shimfiɗe kamar tabarma cike da launuka, iya kallonku. Wajen azahar na ji yunwa ta fara kama ni, tabbas inda na fara zuwa shine wurin siyar da gyaɗa, ɗaya daga cikin abubuwan farko.

da ke zuwa min rai idan aka ambaci birnin Usmaniye, danya, gasashiya da nikakkiya duk sai da na gwada kowace iri. Wannan karamar tsabar ba wai kawai abincika baki bace, wani bangare ce ta tattalin arziki da al'adar birnin. Bayan haka, na haɗu da kombe na nama, wani sirrin farin burodi da aka cika da kananan yankan nama da kayan yaji, aka gasa shi a hankali a tandar dutse. Sai kuma kebab na hanta, wanda kamshinsa ke tayar da sha'awa, barkono, albasa da burodin lavash mai laushi. Komai yana wurinsa a teburin. Idanuna da zuciyata suka cika da annashuwa a wannan lokacin. Yayin da yamma ta yi, sai na fara tafiyata zuwa tsakiyar birnin. Kan titunan akwai kananan shagunan masu sana'a da aka jera. Mutane suna gaishe ni da farin ciki. Hasken faduwar rana yana taruwa akan duwatsun da ke shimfiɗe a ƙasa. Na zauna a wani shagon shan shayi, a hannuna akwai kofin shayi mai kamshi da tururi. Ana ta hira a teburin da ke kusa da ni, fuskata kuma cike da murmushi. Usmaniye karamin birni ne, amma ma'anar da yake dauke da ɗanɗanon da yake bayarwa da nutsuwar da yake bayarwa tamkar wata babbar taska ce. Ko da kwana ɗaya ne mutum ya shafe a nan, yana zama a cikin zuciyar mutum. Da safiya ta yi, na tashi na fara yawo da sassafe. Bayan sanyin safiyar Usmaniye, rana ta fara dumi a wannan lokacin, amma da hasashen da yake sanyaya zuciyata. Yayin da na leka ta tagar motar bus, hanyoyin da ke kewaye da bishiyoyin zaitun da na lemo sun kai ni zuwa Antakiya, wata duniya inda wayewa ke haɗe da tarihi da al'adu. Antakiya ba birni bane kawai, littafi ne na tarihi da aka dinke cikin ginshikai da duwatsu layi bayan layi. Alamomin da suka rage daga zamanin Romawa, Byzantine, Seljuk har zuwa Usmaniya suna nan har yanzu, suna numfashi, suna taba zuciya. Da zarar ka taka kafarka a cikin birnin, zaka tsinci kanka a tsakiyar zamani biyu, a tsakiyar zamanin da da na yanzu. Tashata ta farko ita ce gidan adana kayan tarihi na Hatay, wuri ne da ke ɗauke da ɗaya daga cikin manyan tarin zane-zanen mosaic na duniya. Wannan gidan tarihi ya burge ni yayin da nake yawo cikin ɗakunan baje kolin kayayyakin tarihi, labaran tatsuniyoyi, soyayya da yaƙe-yaƙe da aka sassaƙa cikin duwatsu suka fara rayuwa a gabanin idanuna. Kowane zanen mosaic yana bada labari a hankali, murya mai haƙuri daga dubban shekaru da suka wuce zuwa yau. Waɗannan labaran, waɗanda aka saƙa ta hannun lokaci, ji ne kamar sun shiga cikin zuciyata kai tsaye. Bayan na bar gidan tarihin, na juya hanyata zuwa masallacin Habib Inijar. Harabar wannan wuri mai tsarki, wanda ake cewa yana ɗaya daga cikin tsofaffin masallatai a yankin Anatolia, na da yanayi da ke kawo nutsuwa. Daga nan, sai na nufi cocin St. Pierre. Ana ɗaukar wannan ginin da aka sassaƙa a gefen tsauni a matsayin wuri mai tsarki, kuma ɗaya daga cikin majami'u na farko a duniya. A wannan birni guda, sautinan kiran sallah daga masallaci da shiru mai tsarki daga coci suna rayuwa a tare, suna haɗuwa cikin salama. Wannan shine ruhin Antakiya. Akwai alamomin addinai guda biyu akan titi ɗaya da ɗanɗanan al'adu guda uku akan teburi ɗaya. Doguwar kasuwar Antakiya kamar wata ƙofa ce da ke ɗaukar ka zuwa wani zamani daban. Yayin da nake yawo kan ƙananan titunan da aka shimfiɗe da duwatsu, ƙamshin kayan yaji, sabulu da kayan zaƙin kinefe da ke fitowa daga kowane shago suna cika hancina. Masu sana'ar tagulla, masu magungunan ganye da masu saƙa kafet, kowa yana cikin aikinsa, amma dukkansu kamar masu adana lokaci ne. Na ɗanɗana zatar a wani shago, na ji ƙamshin sabulin Laurel a wani. Kowane lungu yana buɗe ƙofa zuwa wani launi, wani sauti da wani labari a zuciyata. Yayin da lokaci ya yi na cin abinci, sai na tsinci kaina a wani teburi da yake cike da kayan daɗi. Abin da ke gabana ba wai kawai abinci ba ne, wata babbar liyafa ce ta al'adu. Tiren kebab wata fasaha ce ta dafa nama mai laushi da kayan ƙamshi da kayan lambu a kan tire. Ana gasa shi a cikin tandar dutse, a gefe kuma kebab na takarda na ɗaukar hankali da yadda ake gabatar da shi da kuma ɗanɗanansa. A gefen teburin kuma akwai hummus, salak ɗin zata da man zaitun da burodin barkono, kuma tabbas akwai ƙarshen daɗi a kayan zaitun.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.